unamsikia Mulenga anatembea na solo titi titi titi. Anamwachia sasa Gama. Msikilize Gama hapa. Rhythm hiyo.